kuthiwe uphuke umoya ucashukile kodwa ukuthi emva kwelanga noma amabili uyithole futhi usubuyele esimweni sekukuhle konke kanjalo nobaba ayithole seleli endlini yaseNondolo ngalolu suku ngoba ekhathazwe okuthile kodwa phinde futhi azithole sebuyele khona lapho ayephume khona etukhathazwe okuthile umuhlehla nempilo ushona emuva emakhaya amakhehla ayesho ethi akwazi ukuphophisana nomama umama isikhathi esiningi mase kubasukile lokho bavuthi ukuvutha wena ndoda kuzuyiphephise ungabulala abantu ungashaya abantu uthathe imbazo yakho uyogawula umuthi nje noma usehlaza umanzi ugawule ngamawala kuphume konke ukukhathala nokukhathazeka ubuye sekumba imbayi ufike ekhaya futhi uma ufike ekhaya uyothola isimanga umama naye seqala ukuthuka ukuthi awu kanti ngixosha ubaba la ekhaya ngokwenza kwami okunje bese kuyalunga ngoba ekhaya ikubo kothando futhi amakhaya aphethwe yibo omama kanjalo-ke noma ingabe singabazalanayo ekhayeni kufuna lesiqondo ukuthi sibekiwe silethiwe ukuba siphile siphilisane ingaba isemsebenzini ingaba isezinhlanganweni zoma zaluphi uhlobo ezisithola sikulwa noma ubudlelwane nje bokuba siyikoleni noma emisebenzini sisasho kodwa okwethu kufanele kube ukuphokophela ukuba sinxuse okuphilileyo izikhathi zonke kumdali nalapho sifika khona abantu sengathi kuyaphanjana sibe umthelela omuhle ukuba lolu daba ungathi luyakhukuleka luya endaweni ebucayi thina sitshale okuhle nokuphilelayo kulo ubaba usezulwini uyasiqinisekisa ukuthi uyakusenzela ukukhalima izimo ezibuka zibucayi bese kwanda ukuthula ngoba yena uthando uKristu uJesu simamukela uyinkosi yokuthula amandla kamoya ongcwele atholakala ngaye iwona asipha ukwenza konke lokhu esikukhulumayo ukuthi uma ababili kimi emhlabeni kaJehova bevumelana noma ngaluphi udaba abalucelayo baya kulenzelwa kubaba ezulwini lapha sikhuluma ngezivumelwane zokuthula izivumelwane zokwakha izivumelwane zokuhlalisana kumile kube insila kube umkhuba kithi sothola nanokuthi omakhelwane bethu sogcina sibathanda nabo njengalokhu sizithanda uyazi kwesinye isikhathi abantu sibathanda bebukamama sikusho njalo abantu sibathanda beseduze khona la ufika khona uthi lo muntu angimboni kahle noma ngimphiwe kodwa lokho kushola ukuthi mthande mhlambe uma kade umngani wakho nilala naye nihleka naye niphuza naye amadiye qhubekani niphile nalapho nibekwe khona noma nifinyelele eduze komunye nomunye impilo iqhubeke bese wazi ukuthi akusekho ukuphuza amadiye maduzane noma alusekho uhloba lezindaba engizozikhuluma nalo muntu ngoba lo muntu sengibumbonile ubuthaka bakhe bese kodwa njalo uma kukhona izihloko kuye uveze ukuphilayo uma eyako kuphambeneyo uxebuke kuye kwaleso sikhashana uma ekudinga uyozibonela ngaye ngoba uyokwetshisa njengoba sikhuluma ngabahlele ndawonye abaganene ukuthi khona lokho kuqhelelana uma izimo zithile zinphoqa ngokuphatheka kabi

0: akwenzeki kudlule esigabeni ezintathu bese nifunda ifundo komunye nomunye ukuthi lokho akusiphathi kahle futhi kuyacaca ukuthi akuzusenza sibe nokuthula bese niyagwema nixoxe ngakho kudlule unomphela kube nezivumelwano ezintsha neziphilelayo ngoba uma abantu beganene basuke bengazani noma khona le ntathu umuntu sengiyamazi ngihlale naye siphila sithandana eminyakeni yokuthi kodwa uma ningakashadi emshadweni khona ungusha ihanimuni usuku lomshado bese emva kwalokho kuba ke izivumelwane zangempela bekukhulunywa ngazo sezenziwe sisho njalo kuseni asikhuleke uNkulunkulu eseNkosi yethu uKristu Jesu ake sibe nezivumelwane eziphilelayo kuthi nalapho kubukeka khona kuwomaphambana bokuphila kodwa yilona loyo komunye nomunye azehlise kutholakale izivumelwane zokuphila ngoba sibekiwe emhlabeni ukuba siphile nabo sibekwe nabo emhlabeni wakho uDumo malube kuwe sibambe ngalo hamba nathi isonto liqala liqhubeka ngayo uKristu iNkosi esiyathandaza amen
1: amen. Sibakhuluke babo MC Space yakati siphake amazwi ahlakaniphile. Nginethemba ukuthi ke nawe umlaleli lapho ngasekhaya kukhona ke osuthe wakuzuza, kukhona osuthe wakuthola wase ukuphatha emgodlagodlini wakho ukuthi ke kukuphilise bese kukusebenzela nangomuso. Sibakhuluke babo Space njalo ke mangabe kungumsomuntu ekuseni sike simbize angene emoyeni azosipha ke amazwi esiwabiza ukuthi angamazwi ahlakaniphile. Sibakhuluke ake simkhiphe ingoma emnandi kakhulu ke yokholo emva koko sobese singena ke ngapha sizixuba sizivanga sibheke laphana ke kwelesithathu ihora ake simkhiphe kanje nakubaba uSpeeds ingoma kafuthi umntakamhlongo.

yasaba kulunga mwenye nda kwe sepila banga Cardinal X25 batiki hambu ya ofa uthi ungazovu umuthi ngihlale phansi uNkulunkulu mese khona konkuzongenzela ngishilo ngathi ke mawuthi sihleli nawe uzothi makusha nje u-22 22 3 uzobe sothi ke hashtag sika elijikayo

se pone njalo ke kumama bathi ngiyamurada ngwanana lo ngiyamurada sithele njalo ke kwa 7 abona ke siyasondela impela isikhathi sami siyangikhipha siyangixosha ngakhohlanga ukuthi mangiphuma la bese busuka ke ngumculo wokholo njoba namhlanje kungumsomluko ekseni ake senze kanje na ke ngicathise kudonsela nje ingoma ngithi ke sekungeyokugcina ke ngapha ke ngakimi sengoba sengiphuma ke ngo 3 sengivalelisa nangufeza uthi ke uthando lwemali

Yeah, yeah, phema ngalo lentsizo lapha na ufeza thi ehe alifuneki uthando lemali sina sisebenzela ukwakhemizi yobaba sisebenzela uvusinizi yobaba sibonga kanjalo ke nami ke sengithathe ithuba ngiyavalelisa sihlala mina ndakhulu wena kusula ngehora leshumi nambili phakathi kwamabili kuzoshayisa manje isikhathi ngakho ke siphume ngomna ndakhulu la esephiwa Ringo mtaka madlingo simisha mina ndakhulu ethi ke qonqonqo bayo.

ngegazi umona ngihamba ngathengwa ngegazi kodwa baba zingane zingani zibongo zami zingani zibongo zami zingani zibongo ngoba wena

0: lithathwa njengengxenye ke yezindawo ke eziphephe kakhulu nezidume kakhulu kwezokuvakasha eNingizimu Afrika. Nani ngaphambi kwangisiphethe eza kuleli hora angikukhumbuza udaba engithe yilo luhamba phambili sikhule isililo ngokuzibulala kukangcebo siqiniseka mvubo neminyaka engu-14 ubudala wasemalengeni osebenzise igrinda enkulu yodonga ukuzibulala. Mlaleli, ngizibekela iindaba zokubumbana kwehora lesikhombisa, ngihlangabeze futhi maligamanxa leli hora sengiphathele ezinye izindaba ezingamanqampunqampu.
1: Mazemzemo.
2: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
3: Ngezemigwa kumgungudlo 107.6 FM.
1: Ora dasiphuthumeke mlaleli sikubhekele ukuthi ngabe ke kuhamba kanjani emugaqweni. Ayikho ke izinto ezisabekiwe ke khona la ePietermaritzburg ngaphandle kwale traffic ozoyibona lapha ku Alexander Road ngenkokuthi ke irobot elilapha ngenzansi kwenqonqathela yeidolo alisekho emva kuba kube khona ingozi ekseni namhlanje kwasekudaleka ke ukuthi ke lelo robot ligudlukeke alisekho irobot soke khabheka kanzima ke uqaphele uma uzoya ngalapho uma wehla nje wehla ngu-Alexander Road udlula lapha yanga ko-Southgate ushona enzansi uqaphele kakhulu uma uzohamba ngalapho kune-traffic. Kune-traffic uma usuka eTindale uza ngapha ngasethawini uqapheleke ukuthi ke mhlawumbe khona amakhona indlela eyilula ongayithatha ezizokubika ngapha ngasethawini ungasebenzisa zona ngoba i-traffic idla umunyu kakhulu ke kuleyo ndawo. Great Town Road isiqalile i-traffic kanti ke iyaqala iya pick up nakuzwarkop road. Wena ke mlaleli sacela ukuthi ke udrive ngokukhulu ophelela masiphuma siyemgaqweni hotel awayeka kuthiwa ke inkungu idla umunyu ikhasa phansi uma uzosuka ke lapha ya from Esidara uze uyofika eMoy River. So ke uyacela ukuthi ke uqaphele ngokushayele ngokukhulu ke uqaphela kulowo mgaqo ngoba kuthiwa ke impela kubi kakhulu uma uya eMoy River kanti kuphinde ibe khona futhi noma ususuka ke lapha ya eMtshezi eScott usubheke lapha ko Warden nakhona ke bayebika inkungu ibigcine ibikhona ke nala ekseni eThawini angazi noma isekhona namanje nala ngaphandle ke eThawini. So uqaphele kakhulu ke uma usihamba ke emgaqweni into ongayenza nje ukuthi ke ushaye ama fog lights ungalinge ukhanyise ubright uma ke kunenkungu. Kuthiwa ke lapha ku N3 North after i ramp eLinfield Park i left lane ke ivalekile ngenxa yokuthi ke khona i truck esevuzalela khetha ukuma lapha yana ke ku N3 kanti ke kuthiwa kunengozi futhi lapha ku N3 ngase Cliffdale u right lane uvaliwe, drive carefully ke uma uzoya ngala lapho ingozi elapha ku N3 ngase Cliffdale. So uqapheleke uma uya ngase Thekwini. Heavy traffic ikhona futhi ku N2 North before inanda off ramp ngenxa yokuthi ke kune abnormal lapha epakile nje edala ke ukuthi kube khona i traffic. N2 North bound inanda bridge nakhona kune traffic uma uzoba ubheke ngakwa ngase Thekwini. Cha kune moto esevuzana yakhetha ukuma lapha ku N2 North after u ramp uthi umngeni ku M19 right lane uvaliwe, drive carefully. Kuthiwa ke kune abnormal truck ehlehlayo lapha ku N2 northbound ku fast lane. So please exercise caution ke uma uzoya ngakuleyo ndawo. Kanti ke kuthiwa please ke uphinde uqaphele lokuthi lapha ya BLA SCView ama robots awasebenzi ngenxa yokuthi ugesi awukho lapha yana ke BLA. So ke uqaphele kakhulu ke uma uzoya ngalapho ukuthi ama robots awasebenzi nhlobo. Mlaleli, makhona okubonayo bona ukuthi kuzophazamisa ukuhamba kwemoto emgaqweni sitshele ku 0623151986. Usekhona uSibali uBhotsotso umntaka mahlaba usiphathele ezemidlalo umkhwenyana kaMandlela.
4: Ezemidlalo umphungudlovu 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.
5: Ngibonge kakhulu ke nganza kwethu sisho sithi sondela breakfast show kwakho umsakazo omkhulu FM. La singakutshela khona ke ukuthi ke iNingizimu Afrika ijabulile njengoba ukuthi iqembu ke leMamelodi Sundowns lenzeke izibukayo ke usukini ke elwayizolo la ukuthi ke khona linenebuleke khona ke iqembu ke elase eMorocco ke elapha na AF yasikhona ke eMorocco ishaya ke engo 2-1 njengoba ukuthi ke iqembu leMamelodi Sundowns ayawina ke khona la ekhaya ke ngawu 1-0 uma bese kuhlanganiswa ke

0: Kwesi ke mesibheka ke isikhathi imzuzu ingamashumi amabili nantathu ngaphambi kokuba kubumbane ihora leshumi nanye 23 minutes to 11 nomgungundlovana 7.6 FM the sound of choice of KZN Capital njengoba besikuthembisile ke ukuthi ke mlaleli kuzothi ke esikhathini samanje singene ke esigabeni sohlelo umwelela kwelipheshaya usekhona ke shobakalonsimbi uzohlala nathi kuze kushaye 12 njani mfethu
1: sikhona njani
0: hayi siyaphila siyabila ukuba bingelele nje abalaleli
1: ake ngibingelele kubalaleli bonke bese ngibingelela nomphathi womgungundlovu nabanekhundla ngokwehlukana ngibingelele nabasakazi nelomo siyabonga kakhulu
0: alright ke koko kwenza ngokunye
1: akukujikele
0: muva la asibangena asibangena yeah uthi ke ngiyabingelela bengicela ke incazelo ngiphuphe ngihamba ngemoto enkulu emnyama kube sengathi ke eyasiswami omdala yena ke emile ngibuka kunesiphithiphithi seyimoto ngibone even emhlophe ligijima lishayise ngicushe kuzona lezi moto ngihamba ngespeed kodwa ke eyami ingashayisi ngiphume nginyuke indawo ekhuphukayo ya
1: yeah. Into embi kakhulu ngemoto emnyama yizi nento eright imoto emnyama ingeza nesifo ingeza nebhadi nje imoto emnyama yinhle futhi into ebeyimbe phupheni imoto eshayisile imoto emhlophe le bekufanele kube iyona igibele okutshengisa ukuthi khona into zakhe kufanele zonakale yes.
0: Alright, ke nangomunye uthi ngibingelele ngiphuphe umuntu wami edujuliwe sengathi uza kumina elimele ngathi ngiyathuka ngizwe kukhona othi namba sebezomqedela
1: leli phupho libi kakhulu iphupho lokuphupha umuntu edutshulwa noma edutshuliwe lisho ukuthi kunento ekufanele imehlele lo muntu embi noma kunengozi ezayo maduze angashawa na istroke nje angenzekelwe noma yini embi isibhama sikho right ephupheni siyingozi kakhulu
0: simkhumbuze kumlaleli ukuthi ke angasithumela ne voice note kuyona le number u 0623151986 noma shayele ku 0333423970 zamapi ngiphuphe umkhulu wami osewashona engcwatshwa ibhokisi lakhe ladlula kumina lihamba ngemoto ebhalwe ukuthi sibiya nakhona ngazi ukuthi ke kuhlala abantu besifazane ocansini kodwa ke kuhlale umkhulu wami osaphila namanje
1: iphupho nje lamkhulu lokuthi bamphuphe ngathi uzongcatshe besangcatshwa chaza ukuthi lapha ekhona akahleli kahle ya okunyeke kwezinto njoba de kuhlela umuntu oyindodo ocansini uzothola ukuthi ngokomndeni wakhona kunezinto okwakufuna mhlambe bahlambuluka ethizini efihlekile kodwa nje umuntu uma esashona umphuphe ngathi uyangcatshwa futhi chaza ukuthi lapha ekhona akaphumulile futhi akahleli kahle
0: Ngicela ukubuza uma uphupha inkuma ingene ecathulweni enye kwesinye enye futhi kwesinye bese ngithi ke angizigqoki lezi cathulo ngithe nje ngisabheka asekho icathulo
1: libi kakhulu iphupho lenkuma

0: inkumisha isichitho esisimanga ishisibango esisimanga ayinhle nje inkuma ngabe iphupha inkuma ngabe ingena endlini inkuma noma angithi inkuma aqali ibingena ngoba kubasa umlilo wenkuni usithi biphuma enkuni zesizuluke maye mangekho unkuni qhamuka inkuma anokwazi ukuthi khona ogangayo ngani inkuma inasi sibusiso yimbi
1: all right ke nangomunye la uthi emakhosini ngiyabingelela ngiphuphe mina nobhuti wami omncane siphethe iqanda elinobukhuphe ubukhuphe ke buhamba buhambe ubhuti wami emqaleni bugcwele kwenye nami ke imbala bungahamba
0: ubukhuphe buboda busha isichitho
1: mm.
0: uma buhlale eqandeni iqanda ngokwephopholi sibusiso kusho ukuthi sibusiso sabo sihlelwe isichitho noma sihlelwe umoya omubi abazame lonto kuyilwa obukhupha busisiwe phupheni obukhuphe.
1: Alright, ke mina ngicela ukubuza ukuthi chaza ukuthini ukuphuma ukuphupha amaphoyisa sekuze kwaba kabili ngiphupha kufika amaphoyisa ekhaya futhi asuke ezobopha umuntu.
0: Sekubuyela kulento engangisho ukuthi amaphoyisa kufuna ngalo uma efika ekhaya.
1: Mm.
0: Kodwa uma engalo ayinhlanhla. Kodwa metha zobopha emengalo ayinhlanhla ngoba iphoyisa phela umvikeli wabantu. Kusho ukuthi uphupha wena uhleli namaphoyisa kumnandi. Chaza ukuthi uvikelekile yabona kodwa mawuphupha amaphoyisa efuna ukukubopha kuchaza ukuthi kunento eyimbe ezokwehla futhi ezoba nkulu engencane manje kusekufunile khona ongaboshwa khona into enganehlela imbi akufunalo amaphoyisa amaphoyisa afana nengilo sezinamandla epeople ephupheni
1: all right ke nangomunye lana ke sikhumbuza umlaleli ukuthi angashayela ku 0333423970 mingenayo access to WhatsApp kanti ke bangasenzela ke futhi ke nama voice note ngiyamingelela ngicela ikakhulukazi nje lawa amade kakhulu amaphupho mina would advise umlaleli ukuthi asenzele i voice note ngoba iphupho lakho lizoba lide ne spelling sakho singabi right bese kuvele kuba inkinga nje kuba into ehlangene engazi nami ukuthi ngizoyithini ngiyacela bandla ukhona lo bhalile lana ngicela asenzele i voice note because lide kakhulu iphupho lakhe ulokuzana la umlaleli lana uyazi ke uthi ke ucela ukubuza iphupho ngiphupha intombazane yakamakhelwane sihamba nayo ngiyacela bandla lomlaleli asenzele ivoice note kuninga kakhulu kuningi kuningi kuningi alright ke nangumunye ngiyabingelela emakhosini nakuwe mphathi ohlelo ngiphupheke ngihamba endaweni eseduze nehlathi ngihlangane ke nomalumekazi wami osanda kushona ngimbingelele ayithulele nje kunaloko ke sixabane ahambe ayekwakhe ngimlandele mangifika endlini avele angene embedeni alale lapha endlini khona ke nabanye abantu nabo bayangithithisa ngisamile lapha eminyango ngibone kunento enyakazayo ngaphansi kwezingubo zanga phansi kuphume inyoka encane phansi kwengubo ngaphansi kwazo kuphume inyoka encane ngishayife phinde lapho phansi kwengubo kuqhamuke isilwane esifana nekati siza kumina naso singibulale labantu ke abala endlini abayiboni yonke lento ibonwa yimina ngedwa naso ngisibulale I mean hayi ukuthi singibulale but rather naso ngisibulale.
0: Yeah.
1: Ngiyacela bandla abalaleli bamalokhuzana because we do have an option of a voice note. Please send me a voice note. Ungangisendela uhide luka WhatsApp kanti ne spelling futhi naso singabi right bese kugcina kungasenzeki sense sesimoshileke isikhathi kanjalo.
0: Iphupho lakhe ngiyalibona lonke nje lapha ekuqaleni ihamba eduze kwehlathi ukuhamba eduze kwehlathi akukho right ngoba ungena ehlathini kusuka ukhona into ofuna ukuthwebula akukho ke right ukuxabana noantu wakhe nako futhi ngokwephupha akukho right kodwa into nje enkulu kunayo yonke kuleli phupho yilokuthi abulala inyoka abulale lesilwane kusho ukuthi nje ngama yamazi kunomuntu omthakathayo kulezi insuku uma ukuthi uphuphe kulezi insuku yena akavike lokuthatha ngoba ithunywa zakhe zimtshengisa ukuthi kunomuntu onesandla sibe empilweni yakhe njengamanje
1: ukuvika kanjani lokuthakatha
0: ikakhulu abantu ngizobanika njalo nje itip uma njengamanje kunomuntu obonayo ukuthi uyakuthakatha kakhulu umbono uthi uyakulandela ngithe omunye angaligcoba ilabatheka khona umuntu ekuthiwa nje ilabatheka agqobe lona ngoba senze ukuthi abantu basizakala agqobe kona bese egeza ngako uzokwazi ukuthi leyo nto ayivimbe ngelabatheka ongenawo futhi ukuthi uzothola ilabatheka ngathatha usawoti omayehle afake ne spirit athole isiqungwa axube konke lokhu njoba ngisho aphinde futhi ageze ngako lokhu kuzohamba angaqhumi lokhu akuphalaza ageze kuphela
1: ilabatheka ulenzani uyaligqoba bese
0: uyaligqoba bese yes albilise bese egeza ngalo umzimba iyohamba ke leyo nto ekadimlandela bese kube lento eyatathe ngisholo ngithe spirit ngathi sauti bese efaka nesiqungwa ageze ngako iyohamba futhi umoya omubi ngoba asinayo imali sonke
1: Sanibona sicela ukubuza nginokuphupha amanzi kwenye inkathi ngisuke ngikona amanzi lawo ngisemanzini
0: uma usemanzini emahle nje okwazi ukuthi inhlanhla eyisimanga leyo mahle kakhulu amanzi uma waphupha kodwa kokunye kuyenzeka ukuthi othwena uphupha usemanzini kanti kufuna ukuyongena emanzini uthola umuntu ozokufaka emanzini
1: uthi ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe imvukuzane eseyadini ichaza ukuthini
0: Ay imbukuzane nje mayise yadini iqala ukuba khona ilethe isifo kakhulu kodwa iya ngokukhuphuka iqali bese ngadini ibe phezulu komthangala mani nomthangala yabomeke zithu uzoshona ngempela kufuna nivimbi ingaze ifike endlini ngoba isuke ilethe isifo
1: Alright ke okay.
0: yes.
1: Bengisacela ukuchazelwa lamaphupho lokuqala ngiphuphe ngithola ngemali eningi engo 5 rand kungathi ke ngimba phansi emhlabathini
0: Yakuyinhlanhla kakhulu ukuthola imali. Ukuthola nje imali emhlophe nje kuyinhlanhla eyisimanga. Kusuka into zakho ziza kahle.
1: Elesibili ngiphuphe ngikulayini wasebank ngizokhipha imali mangifika emshinini alikhi card ngaze ke ngadlulisa ekade ke ebengemva kwami ngathi ke abadlule ngisalibheka i-card.
0: Ya ngomthetho kuba kulayini ebank uzokhipha imali inhlanhla lokho kodwa uma ungasayikhiphi chaza ukuthi umuntu owenza isithe entweni zakho. Unomuntu owenza isithe oganga ngawe ogangayo nje straight okuvalayo manje ukuthi ungayiphambili
1: Ngisacela ukubuza ke ngiphuphe sengathi ngiboka mngani wami kuseqhamuka ke ingane zakhona ngaxoxa nazo kwangathi ke bangixoxela ukuthi bafuna ukwenzela uma wabo umsebenzi ngoba ke ubesanda kushona kodwa ke uma wabo usaphila
0: Hawu ikakhulu mani phupha ngathi kuzokwenzela umsebenzi umuntu ophilayo kode bephila kusuke kuveza ukuthi umuntu omunye kunento ekufuna nimbonge kuyona yena lo ophilayo othola ukuthi nina ninakile mhlambe ngoba omunye umzali uyadinga ukubongwa ukuthi unikhulisile ngoba bo lento yokuhlaba inkomo usuyilandetsa ngemuva kodwa umuntu kade asebenze unawa wathola ithuba awumbongi nangekhekhe nangani usufuna ukuthi ngoba eseshoni uma uhlaba inkomo ngemuva engenzeka ayisafiki kuyena le nkomo yayibona kusho ukuthi ikhona into elomama ekufuna bamenzele yona ngenzeka ukuthi bafuna bambonge ngoba mhlawumbe ukhulisile lizongane
1: Alright ke ngiyabingelela emakhosini ngicela ukubuza ngiphuphe ubaba kungathi uwina imali edlala amakhadi wanginikeza yona ukuthi ke ngiyonikeza umama ngase ngithi ke mina ngizofika kumama ngithini ngithi siyothenga inkomo ezimbili wasenginikeza ke enye enye wathi ke ngimtshela umama ayinikeze aboka malume
0: gonke lokokunye ukuthi bawothengana kodwa uma unikezwa umuntu imali ephupheni kuyinhlanhla kunokuthi ube wena unikeza umuntu ephupheni uma unikeza umuntu imali ephupheni wena ozophelelwa imali kanti uma unikezwa umuntu ephupheni imali ila wena ozoba nenhlanhla khona konke lokwenkomo ngiyakubona nje kodwa la iphupho lime ngokuthi yena uzoba nenhlanhla into zakhe zizolunga
1: alright ke emlaleli angashayela ku 0333423970 kanti ke mangabe ke sesibuya lana sobe ke sesifunda ama voice note ngoba ke sabonthabalaleli ke bawalokuzile bawathumelile ke ama voice note abo ngikukhumbuza ukuthi ke We also do take calls go 0333423970.

0: 就是开始听的，那时候在人家说，
1: 不然这样吧，我们来哭个，我们来打，哎，没生病啊，哎，病慢病进去，我家阿姆在那边啊，我把大药一弄嘛。
2: All right.
3: Ipupho lakhe libi akufanele
2: uthuphe
3: bemlumisa nenja umnini wenja ekhona ebukela.
2: Okay.
3: Ukulunywa inja kuyinto eningi. Khona ulunywa inja uma kuyakuluma inja umuntu ungenile kuwena umuntu ade kuthakatha. Ukulunywa inja futhi kungenza uthi uboshwe ngelinye ilanga yabona. Especially nje kubafana uyaboshwa isikhathi madulunywa inja uba ungena ejele. Kodwa yena utshengisa ukuthi umuntu omthakathayo umuntu owenza ngamazibomu futhi njengoba ethikade iyeka ngamabomu inja imluma ekhona umnini umuntu owenza into ngenkani lo owenza umuntu akanandaba nokuthi kwenzakalani noma ngathi uyamazi uyamthakatha khona emazi ngoba phela umuntu mekudedela nenja ebekubona utshengisa ukuthi akanandaba nawe kodwa kunomuntu omthakathayo hayi indaba okudlala yes.
4: Ngiyabingelela emakhosini, ngibingelela ubaba uShweba Lintsindi, ngibingelele nawe zamabhemu. Ngicela ukubuza kubaba uShweba Lintsindi, ukuphupha ngihamba ngoretsefu, ngisima ngifika ngalavada, kube nabafana abawu-3, labafana ngiyabazi ngokwephupho kodwa ngokwempilo angibazi. Kodwa iphusheni kube abantu engathi sijwayeleni nabo, sibingelelani, mase bayangibiza labafana. Mangisondela kubona ngikhuluma ngathi mina ngigaxa ubhakha ngesikhathi ngikhuluma nabo abanye ababili bayangikhuthuza kubhakha ngemuva ngithi ngiyaphenduka ngibabuza ukuthi benzani bebebaleka ngathi ngiyabajaha baphuma ngo-back streets bayanyuka baya ngakubhoshofu ingathi ngiyagijima ngiyabajaha kuqhamuka abanye futhi abawu-3 ngesikhathi ngibajaha bethi awuyini sister ngithi mina ene hayi laba abafana bayangikhuthuza ingathi laba abawu-3 bawela umgwaqo babajaha kodwa manje mese siwela umgwaqo bebajaha umgwaqo uphenduka ube umfula oclean ma uclean lo mfula engathi laba abawu-3 bababambe laba kodwa bebefika bebabamba bengabe bebabuza ukuthi indaba bangikhuthuza ingathi bafike babashaya babagwaza engathi ngithi mina mama usana ukubagwaza bagwaza igazi liphume litsazi ingathi khona lapho besagwazana ingathi mina sengitanda like ngindishi yogeza emanzini like ingathi ngihamba ngesikebhe kuwona lo mfula lweduze kwabo manje ngithi ngiyaphenduka ngemumva kuvele kuvuka i-giant yento umlungu ngenhla like inamakhanda amabili umzimba nje kusukela ekhanda kufika efikini amakhanda amabili ingathi ngesikhathi iphakame lesilisa iphinde iguquke kube yesifazane kodwa ngezansi ilike inyoka angangazi ukuthi kusho ukuthini bese futhi ngangathuka ngaleso sikhathi kuivela lento ngibele ngibheng phinde ngikhube ngathi ngiya esebeni lomfula ngiyofuna ukuphumela ngaphandle ngiphumele ngaphandle ngale komfula ngathi ngishiye kanjalo nalaba adebelwa laba adebelwa abangikhuthuzile bagcine begwaze bonke bashona angazange ukuthi chaze ukuthini mhlambe inyongo tsokozane emakhosini ngiyabonga ngizolalela umsakazweni
2: alright.
3: Iphupho lakhe lizwakala iphupho lakhe lisho unqoba kahlehle uma ukusho ukuthi umuntu ofuna ukumonela izinto umuntu amaziyo njoba bakade engathi uyabazi laba abafana umuntu amaziyo kodwa into engijabulelile kuyena lo muntu amaziyo imithi yakhe uyinqobile ngoba abafana labade bemkhuthuza abagcine befile funa vethe phupheni umuntu afeme kwenza into embi usuku umnqobile loku kwalomlungu ambonile ngathi unamakhanda amabili ngathi uyinyonga ngezantsi imimoya yamanzi leyo ngomthetho bephupha inkosazane kodwa ewolu nyuhlobo kushuthi naye qobo qobo yena lomphu ophupha amaphupho nabantu abadala yena qobo.
2: All right, ke siyabonga kakhulu ke Miss Bheke isikhathi ithi 11 o'clock kukhona kabalalela bezama ukungena la kuyilokhuzana kuline wethu 033-342-3970 uma ngabe sibuya nje soqala ngabo labo balaleli it's half past it's 11 o'clock and it's time for the full news bulletin.
5: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
6: Ezobumana kwehora leshumi nanye sifunda ulongumede sawubona mlaleli.

0: Alright, ke ake simthathe nangu umlaleli ke o osishayilile la usemsakazweni sawubona?
1: Yati siyabingelela lakho kufuni liyaphila.
0: Hayi siyaphila siyaphila.
1: Yaphila bengizokwenza buza la. Nginenyama yangaphakathi. Akazi ukuthi siphela nathi yachazeka athi ngibone nami ngicela waqhamuka isimele. Manje kumele nathi esikoleni yafike ngathi kunemicimbi ngifuna naye ngaphakathi angazi ukuthi ukuthi ichaza ukuthini le nto ngicela ubaba ake ngichaze ngicazele ukuthi kuphi ngaphakathi nesimela lokho kuchazani la.
0: Alright, ke siyabonga kakhulu mlaleli.
2: Isitimela sisodwa nje sisho ukuthi into zakho zizohamba kancane. Ya, ukugibela isitimela nje ungafi ungasazi la uyakhona. Sisho ukuthi into zakho zizohamba kancane isitimela. Inyama ngaphakathi nje iyisichitho. Bona meke wayidle phupheni usukudliswa isilwane ngampela. Inyama ngaphakathi ngokweyiphupho iyisichitho, ayiyona inyama eza nobuhle, inyama eza nobubi. Yes.
0: Alright, ke emakhosini ngiyabingelela ngicela ukubuza ukuthi ke chazana ukuphupha umuntu owaxoshisa emsebenzini ekushayela ke endlini yakho waqede ke wacela ama fruits ekade ke ewabona phansi kombhede wam ngamnikeza.
2: Ya, lowo muntu namanje akakudinga empilweni yakho. Uma umuntu eyisitha vede nawe uphupha esalwa nawe noma unaye, chaza ukuthi uzokona into zakho namanje usazona into zakhe. Akukho ra njobe ufuna ukuthatha ama fruit akhe futhi ufuna ukuthatha inhlanhla yakhe, umuntu osamxovela nje empilweni akakabi right.
0: All right, ke nangomunye la. Uthi ngicela ukubuza ke kwangani inyosi eboxini la mama lomshado? Zazingenabo bungozi ngabe kuchazana umama ke usewashona
2: kusho ukuthi
0: kwangeni inyosi eboxini la mama lomshado.
2: Oh,
0: zazingenabo bungozi ngabe kuchazana
2: inyosi ke ziyinto eziningi. Kunenyosi ezizihambelayo nje kungonakele lutho, zifuna indawo yokwakha. Azinalutho ke lezo nyosi. Futhi uma zingatshengisa ukulwa lezo nyosi, tshengisa ukuthi azinayo inkinga. Iy'nyosi ziba zimbi kwesikhathi ezinye ephupheni ziyaba isichitho. Ezinye-ke zivasane zingabali zibe zingamningi kakhulu zibe sekhetheni isini nje, mhlawumbe singabala njengey'nyosi eziwu-30. Ziyaba-ke isichitho. Kodwa lezi ezifike y'tshengisa ukwakhela endaweni eyibhokisi noma endaweni eyidramu noma endaweni mhlawumbe njengaku-ceiling board. Iy'nyosi ezisuke ziyindalo nje, azinalutho lezo nyosi.
0: Alright, ngicela ukubuza umama. Ngiphuphe umama engathi uthenga icathulo ezintsha zinhle bese ngiyaphaphama.
2: Yeah, so right, iphuphe right, uma uphupha umuntu ethenga icathulo ezintsha impumelelo leyo, into zakho zohamba right ku right.
0: Alright, again mlaleli, shayela ucingo 0333423970 mhlambe ke sinikeza ke ithuba kubantu ke abafisa ukuthi bafone, mhlambe you don't have access to WhatsApp, do call us on 0333423970.

ibingelele emakhosini bengisacela ukuchazeleka kulamaphupho amabili elokuqala ngaphupha umakhelwane wami engazuthi uyagula uthumele ingane la kumina wathi usacela ukuthi izingane zakhe zizongitshela ukuthi uyagula kodwa zangafika la ngathi mangiphuma ngomnyango mangiphuma ngesango nazi ingane zimile emhubheni zibheke ngala kwami ngaya kuzona ingane mangifika eduze kwazo ngiphethe umbila ngebhakede 20 litre umbila obovu ongagcwele kodwa phakathi elokhunjaneni ebhakedeni mangifika.

0: ehleni namadoda athi athi aya ngikhululeke sezoqala umcimbi ngalesikhathi ethi uzoqala umcimbi mina efanele ngikhulume ngoba mina enhloko yekhaya kungathi mina ngisendaweni ephansi la fanele ngigibele odongeni phezulu kodwa manje kunodaka ngithi ngiyagibela ngisaba nokuthi ngizongcola ngize ngigcine sengiphapheme ngingazange ngikwazi ukufinyelela lapha ehholo kwakunomcimbi khona wama kuthiwa ugqokisa iziqu zobudokotela.
1: Asike siphinde simphendule lapho umfowethu, iphupho lakhe lihle kakhulu. Uma uma wakho umphupha ethola iziqu kunempumelelo kuma wakho, ngabe uyaphila uma wakho ngaba kasekho kodwa kuse kusho ukuthi unempumelelo, wenze kahle. Kona ngithi ngabe uyaphila noma kasekho kuseyinto eyodwa nje le, utshengisa ukuthi wenze kahle futhi impilo yakhe isazoqhubeka. Kuningi okusazokwenzeka kunina, kodwa wena into eyenza ukuthi kubathi khona udaka engathi uyashibilika iyona into ebeyimbe ephupheni. Ephupheni akufuni kube nodaka ushibilike, ngoba kusuke kuchaza ukuthi yonke into yakho wena uzotibila kuyona. Kuzuba lula ukuthi unqobe mashinyane, noma kuthi unemali izoshesha iphele, into zenza kubathi ziyalunga ziyalunga ngesikhathi ukuthi uyajabula zihlikizeke futhi uphile leyo mpilo nje. Ngizama ukuthi yilwa-ke kakhulu-ke ngokwesayidi la, kodwa ngokwama wakho kuright kakhulu.
2: Alright ke siqhubeke nohlelo. Nangu umlaleli la uthi ngicela ukubuza, kufike umndeni wakwa mama ngiphuphe kufika umndeni wakwa mama ekhaya, kukhona nomalume osashona. Umama ke wabapha amagwinya bathi ke sebeyahamba. Umalume ke lo osashona wathucela uma amdayisele iphone, wamnika ke uma yavele yawa phansi le phone. Umalume ke wavele wangihaga engafuni kungeka, bamsusa ke aphinda buye efuna futhi ke nokungiluma isandla, kodwa ke akakozanga. Ngabaleka ngangena endlini ngakhiya, wasala ke ngaphandle umalume.
1: Iphupho belinobuhle obunobubi phakathi. Uma kufika ababokama wakho engathi kini, bafika bacela ukudla, kusuke kuchaza ukuthi ngenze ukuthi fanele uphithonga la komalume thizeni into ethize, mhlawumbe into ewukudla noma athi into esithebe. Yes, basuke bezocela. Uma umalume esashona efika kwakhaga bekuright kukhaga, kodwa ukukuluma kube kubi. Ukukuluma kushulaka ongenzeka ukuthi bafuna ukunakwa laba babokama wakho. Kunezinto wena abakwenzele zona wena qobo, manje babona ngathi awubanakile, ngoba kuyenzeka ukuthi fanele idlo labo kwama wakho ubuye ulijabulise nalo, ngoba suke likhona empilweni yakho.
2: Alright ke 0333423970.

0: sihleli lapha ngathi sisendaweni ngathi sewolo ngazuthi la bazoshesha uma wami iziqu zobudokotela. Ngibona omunye ubaba njengo Archbishop wethu ehleli namadoda athi hhayi angikhululeke sezoqala umcimbi. Ngalesi khathi ethi uzoqala umcimbi mina efanele ngikhulume ngoba mina enhloko yekhaya. Kungathi mina ngisendaweni ephansi la kufanele ngigibele odongeni phezulu, kodwa manje kunodaka ngithi ngiyagibela ngisaba nokuthi ngizongcola.
1: Ngiphinde ngibingelele emakhosini ngixolise ukubuya kwesibili. Kunelinye-ke baba ushakala nsimbi ngicela ongihlaziyile lona. Leli ngiliphuphe ngathi ngivale ngisendlini le kule ndlu engivalele kuyona ngiyazi. Kodwa kunongizwa emchungu uhamba nabantu ahamba nabo engabazi. Kodwa sinongizwe sibuka i-laptop, kule laptop le kukhona mina indodakazi, umkhonyana wendodakazi. Masikhona kule laptop ingathi ungizwe uyangibuza, ngiyamtshela ukuthi lo yimina, lo undodakazi usibanibani, lo umkhwenyana usibanibani, wakasibanibani ngisho ngesibongo. Engathi kodwa mina ngiyaphuma-ke kwi-laptop, like ngiyaphuma ngiphumela ngaphandle. Ma ngiphumela ngaphandle kule laptop ungizwe usengibiza ngesibongo sakamkhwenyana. Athene naye ihamba kahle sibanibani, esho isibongo sakamkhwenyana. Ngiphume ngomnyango ngihamba. Ingathi uthi kukhona abangilindile. Hamba kahle sibanibani, kukhona abakulindile ngaphandle. Ma ngiphuma akhumule, ma ngiphuma kufanele ngihambe ngamaphaseji kule ndawo, amaphaseji avalekayo. Ma ngiphuma ke lokuqala iphaseji lidlalwe isikhumba senkomo ebovu. Lesi sikhumba senkomo ebovu ngaphansi engathi yabo ngabe linile kunile labane namanzi aphuma phansi iphethu engathi kuneyiphethu la eqhamuka ngaphansi engathi kwandlala isikhumba. Kodwa uma ngithinta ngathi kunento like ipipe elikhulu, like ipipe elikhulu engihamba phezu kwalo, ngihambe ngize ngiyofika ngale. Ma ngifika ngale kule passage kuphinde ngithathe elinye elinyukayo. Kulele engizonyuka kulona nalo licinene livalekile. Ma licinene livalekile linomsele engathi limbiwa umsele. Lo msele uhamba amanzi angcolile. Kodwa engathi ngihamba phezu komsele ngiyanongweqa umsele ngize ngifikelela phezulu. Ma ngifikelela phezulu selibalele kunelanga, kodwa kuqhamuke intombazane eyisidula engiflayithelile engayibonanga ebusweni. Le ntombazane ingathi inesifumbu like igqoke ingubo eveza umhlane namagxalamba ingathi ngesifungo, kodwa ayibo ayibhekanga ngakumina. Bese ngiyaphaphama ngizolalela emsakazweni. Ngiyaxolisa ngokwanda.
2: Oh, ichunu madoda.
3: Cha, iphupho lakho wentombi lihle alilibi njengoba uphupha ichunu. Njengoba ichunu lidumile ngathi uma uphupha umuntu odumile noma athi uyimuphi inhlanhla.
2: Noma kuthuka inhlamba lo muntu odumile. Noma kuthudelela
3: kanjani. Kuyinhlanhla ukumphupha njengoba edumile, kuyinhlanhla kakhulu. Into engiyibukayo wena ntombi entweni yakho, wena unabantu abadala, nansi la ikhona indaba yakho. Yabo lokuthi uphuphe ngathi uyaphuma, kuthiwa phuma lapho kucomputer, uphumele eminyango unabantu abakulindile, usufica isikhumba senkomo ebovu, futhi kunesiphethu ngaphansi, ungathi kunepipe ngaphansi. Kutshengisa ukuthi wena unabantu abadala, okusalayo nje unabantu abadala, ukulandela into zakho, ikhona le nto yabantu abadala ohamba nayo nje ngendlela eqondile futhi e-right.
1: Ngibingelele emakhosini, ngiphuphe uma. Abasekho emhlabeni, emini osisi wami beme eVrandi, mina bengiphuma emsebenzini. Ngeza abantu becula, kanti bacula la ekhaya. Uma ngingena esangweni hawu, nazi imoto zigqili la, nabo abantu endlini bakoda bayifakele i-uniform. Umama akasekho emhlabeni. Sanibone emakhosini, ngiphuphe uma emile eVrandi nosisi wami omncane. Uma ngiqhamuka mina bengiphuma emsebenzini, uma ngiqhamuka ngizongena ngasesangweni, ngibona iy'moto eziwu-2 zime engathi zimeka amakhelwane eyasiswa
2: noma mhlawumbe Shabalensimbi, siqale kuleli lokuqala ngoba manje sekuzogcina sekuyinto ehlangene kakhulu. Asiqale kuleli.

0: lokuqala
1: ukuphupha nje uma wakho ebesashona kuyisibusiso kakhulu nje wademe Vran nodadweni. Uma uthi wena uzwa ngathi sekunenkonzo noma naye ube khona kuleyo nkonzo, kuyenzeka umuntu ongasekho kuwukuthi ucela inkonzo. Uyayicela umuntu inkonzo ongasekho ukuthi ucela ke kube nenkonzo. Ikona kuhamba khambe omama bolesine bavakashela umama osadlula bayomupha inkonzo ngoba ubesonda nabo.
0: Alright, sike ake senze ke mhlambe ke elesibili ke manje.
2: Sanibole makhosini, ngiphuphe uma emile eVrand nosisi wami omncane. Mangiqhamuka mina bengiphuma emsebenzini, mangiqhamuka ngizongena ngasesangweni. Ngibona imoto evuthuzi nengathi zineka makhelwane.
0: Alright, it sounds like it's the same thing, hey? Babusha balensimi?
1: Yebo mfowethu.
0: Engathi into eyodwa le.
1: Angazuthi mngani wami yona
0: nje. Okay. Yes. Ake sase nangumlaleli simsazweni sabona? Okay, 0333423970 inamba ke ongasithinta kuyona kanti ke mesibheka isikhathi is 27 minutes after 11. Ake siphinde simzame lo. Usimsazweni sabona?
3: Mama close. Niyaphila.
1: Sikhona.
0: Usemsakazweni ma ungaqhubeka?
3: Yeah. Mina nginephupho la. Aphupha umzala wami ehamba ngentombazane yathi umgquba ehamba ngaphambi kwentombazane. Basuke bama esangweni wathi umzala wami cela itiye. Ma ecela itiye. Ngithi mase ngithi ngizogala utshwala ngagula ngalala phansi ngayeka. Kuthi emva kwalokho nje kule nyanga le. Kaphupha umkamzala mnyeni umkakhe wathi uzongilanda uhamba nentombazane yakhe kodwa asambe ngaphaphani.
0: Ay, okay, nangebuza.
1: Sebashona bonke labantu okhuluma nami noba baphila mntana wethonga.
3: Sebashona ba.
1: Obonke. Umzala nalo mkamzala.
3: Nomkakhe bona bangikhulisile.
1: Oh, ba ikuright kuyezwakala. Angimphendule kuma one nje ukuphupha umuntu ezocela itiye usuke licela ngempela usuke kukhona ekufuna umnene umenzele kona njengoba kumzala abakhulisa nje njengoba nje ecela itiye nje khona efuna umenzele kona. Into engafunakala ukuthi bathi bazokulanda, akufanele ke bazokulanda ngoba umuntu ongasekho mekathi ephupheni uzokulanda kungenzeka ngempela udlule emhlabeni. Awuzame ke lento ukuthi uyilandele ngendlela yabantu ngaba abahlolayo ngaba abantu abalaphayo kodwa nje lokho kuphambili kube right ngoba ubecela ukudla noma ubecela lokho ngamupha kona ukukulanda engifuna ukuqalekise ngoba akufuni uba ubalandele ngempela uhambe nabo.
0: All right, I guess one so kwazini kumpintsha lo semse angeke it's half past 11. Hey number bangakuthinta kuyona babushobalensimbi.
1: Oh baba. Inamba bangangithola kuyona it 07226 kubo 5 abathathu kubo u62 egcineni. 07226 kubo 5 abathathu kubo 62 egcineni. Ngiyabonga.
4: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
5: Ezokamanxa wehora leshumnanye sifunda uLungumete sawubona mlaleli uStan Yizen ubize umfutho wogoma uqinile ukumelana nesifo samateli. Kanti babalelwe ekhulu inabantu ababoshwe eBloemfontein njengalokhu kuvalwe izitolo emva kwezidubedube. Ilezi nezinye sobuya nazo ngeleshumi nambili ihora.
6: Induleko Group inkampani ongayethemba ekwenzeleni umcimbi wakho ube seqophelweni eliphezulu futhi ukusabalalisele wona ngendlela ofisa ngayo.
7: Kanti sikhuluma nje banespecialist sokuqashisa ngeequipment ku 4000 rand wakho excluding transport. Uthola ama top speakers out to and two screens kanjalo ne technical team ezoba khona emcimbini wakho. Uma ufuna okunye okufana ne keyboard or an overflow camera wengeza ngo 1000 rand nje kuphela.
6: Banayo yonke i setup ye sound, ama screens, i 360 photo booth, bashutha izithombe bephinde bekusakazele bukhoma umcimbi wakho ezinkundleni zokuxhumana.
7: Indileka Group yenza noma yiliphi uhlobo lomcimbi okungaba imingcwabo, imhlangano, corporate events, imishado, imembeso neminye eminingi futhi bahambela yonke indawo lapho

0: bona isidingo sokuthi nami ngibuye ngoba nami vele ayaqhatshwananga nanokuthi ke mina ngiyakusiza unemali awunayo kodwa nje okubalekile njengoba mina ngumthandazi ngomprofethi wabantu ukuthi ngikusize bawunenkinga ngikusize angizona iscam siseziningi iscam la eminyango sekunzima nokulalela umuntu ofana nami ngoba baningi abantu abadlala ngabantu yabo nophi uNkulunkulu awusakwazi ukubona usubona ngoba usufikile kuyena ukuthi hayi lo muntu nange ngitshela izinto ezijulile ezaziwe yimina kuphela omunye umuntu ebengakamtsheli zona.
1: All right. Asikesibheke lapha nokuthi utholakala kuphi mhlawumbe omunye umuntu ongakwazi ukubuza ukuthi mama Gatshini singamthola phi konje einkundleni zokuxhumana noma simthola phi lapha kuyincingweni.
0: Ya WhatsApp uyangithola na kwi phone number yami uyangithola kuseyo number yami ayikashintshi kodwa fanele ngimemezele ya ngoba khona oqalayo ungizwa number yami isasho is
1: 072 876 8942
0: yebo uyangithola ku WhatsApp bobona ukuthi angikuphenduli ngoba abantu baningi unayo imvume yokungifonela kuleyo namba nonasi ngiyazi usazophinda imemeze nami.
1: Okay, ngiyazi ukuthi nami ngiphendule uma ngabe kuthiwa ngiyakuthina. Kulungile, mhlambe asibathembise abantu ukuthi ngesonto elizayo mhlambe khona ozobe usuwaphathele kona ukuthi ngenza ukuthi nokuthi-ke sekukona ngampela-ke manje abanisebenzi ukuthi namhlanje ngizokwenza ukuthi.
0: Ya, kulokhu bengizoyithula ukuthi ngisekhona ngisasebenza Monday ngizobuya kuneyihloko engizokhuluma ngazo.
1: Yeah.
0: Kuningi kakhulu engizobe ngikuphethe. Wonke umuntu uzoyibona emukelekile ukuthi efike. Ya, ihloko engizobe ngizokhuluma ngaso wonke umuntu uzobe emukelekile ukuthi efike nje emva kweinterview no, ozongilalela ngomsombuluko uzofisa ukufika ngolesibili ihloko engizobe ngisiphethe kakhulu.
1: Alright.
0: Yeah.
1: Asiphinde futhi ukugcina inombolo zakho masishane before
0: 072 876 8942. Yes.
1: Thank you. Siyabonga.
0: Siyabonga.
1: Sibonga nje nokuthi ubuye indodana yolahleko Nkosi.
0: Awu
1: Nkosi.
0: Siyabonga.
1: Alright, siyabonga kakhulu. Dr. Gatshini uzophinda abuye lapha ngesonto elizayo. Senze njalo uyalazi udaba la kumsazo wakho Mgogodla 47.6 FM, The Sound of Choice of KZN Capital. Uhlelo isemini bebade imizuzu ngamashumi amabili nanye shayile ihora lokuqala. Sawubona Musa Rejoina, siyabonga. Thank you. Siyaqhubeka senze njalo.

Talunga, si Cisco. Talunga, si Cisco. Sawa na wemti, usapila, usapila wemti, usapila.

0: Isambulance imekhala kanje ninjena ke
1: ikhaza phezulu. Kodwa sibheke phambili.
0: Hayi ndenibheke phambili. Into ebheke phi?
1: Sibheke phambili.
0: Ebheke phi? Hayi. Ipirates ilo ikhaza Chiefs injengomuntu umama uthi mhlambe uyehlekisana na nomuntu wesiliso ohlekisana naye. Athi ngeke ngiphinde nginqonwe intombi. Ngiyakuthembisa baby buka. Buka ngeke ngiphinde buka. Athi asashaya athi ngeke ngiphinde nginqonwe. Uphinde umbambe kusasa.
1: AMT.
0: Ito boyo tembele kulona. Eh, I don't trust you guys. Gang bethe ngani? Gang bethe nje ngani shokuthiwa amaqemba sephili.
1: Eh, wazo asiza kahle kahle bebu wrong with mina ngize emsebenzini
0: namhla. Aw, siyoba yini ska? Inkoki ngonyu mlamo.
1: Jezlene, I won't even like umona nje eceleni iJezlene. I saw like ithombe Twitter, I was like ayibo yazi ngeke yabo nje lihle bandle lona engalincumela kulona ukuthi ayi cha lihle iJezlene le lelishe.
0: Oh siyabonga siyabonga nalo lomdlalo muhle futhi ngoba uyazi lamaqembu ke iChiefs yazi njengathi inqunywe umlomo inkukhu inqunywe umlomo nikhulumela into ukuthi kube ama own goals, own goals which means kune pressure ngemuva ngeke ukore igoli ukorele thina kungena ipressure benzo bebezo relax ukuthi nje bayazi ukuthi ibhakabhaka abafani base Soweto sethi ithenze njani
1: hey
0: kukhu inqunywe kele ngikudile mina ngakumela lo ngombamba futhi usemcimbini zomvundulula khona
1: Ntia and yazi wena we left for a friend le ethi kanje uthe uyigoqe waqeda iye kufonela izifune ngisho i-location ngoba hey mlaleli ngisho nje wesethi nje ngifuna ukumhleka kahle ngathi ngisemcimbini umthiya nje anguze ngeke ngikwazi ngisho nokumuzi kodwa ngiyazi ukuthi ufuna ukungihleka
0: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

ku Monday siyazi ke phela ukuthi iziningi izinto ezenzakalayo over the weekend so sila sithi khona i reflection Monday siyabheka phela ukuthi yini kahle kahle kahle eyenzakalile ngempela sonto oyisola ngayo kanti futhi siyazi ukuthi

0: mnandi okwakho uthi nje uqhubeke ulalela umsazi wakho othandayo umsazi oyintandokazi kwena umgungundlovu 107.6 FM.
1: Khuluma nabo mfana, khuluma nabo, khuluma nabo mangcobo, khuluma nabo, khuluma nabo, khuluma nabo mangcobo, khuluma nabo mangcobo manje. Siyanyuka manje siyakhuluma. Yenyuka intaba. Khumona. Khumona ntombazana. Khumona ntombazana.
2: Wengani kodwa induku. Yengani ngeyawo ningane madoda.
3: Yami ngiyawo.
2: Wengani kodwa induku. Wengani kodwa induku.

49 minutes lephana past 12 wazi njengoba wazi ke njalo ukuthi nje manje zathi nje 1 o'clock sizoqala laphana singene kuwona laphana ama birthdays sithi kubheka laphana ukuthi obani abazalwayo namhlanje sizophinda futhi sibheke ukuthi ngabe iloop lona usuku kade seligubha laphana izolo nokuthi yini ilokhunjani ibizwa ngani igama lalenyanga le esikuyo benginayinakileke leyo ukuthi ibizwa ngani inyanga esikuyo ngize ngayiqaphela ngoba nakho sekufika usuku lwayo ngqo ukuthi ayibo kanti izinto zinje kukhona oke wabuza ke umbuzo namhlanje okay namhlanje si celebrate i Africa Day o izolo angisho njalo mhla 25 May bek celebrate lapha na i Africa Day kukhona ke wabuza umbuzo ke lapha na einkundleni zokhumana ebuza nje ama politicians lawa lokunjani alapha phezulu ebuza ukuthi njengoba sikwi Africa Month and namhlanje kwi Africa Day lento esiyenzayo as e South Africa njengoba sithi silungisa izwi lethu is it part of being African na ay ay ay ay yazo munda vele nje

azoyidesha esikhaleni. Ukuyawubuza ke laphana ngizothi ilokhunjani umbukeli because bekuyivideo leyo ngizothi umbukeli. Ukuyawubuza umbuzo kanjalo ukuthi le nto esiyenzayo is it part of being African na? Yabo. Ayi baphendula ke ngendlela baphendule ngayo kodwa yena ugcine iphendulekile. Konke ke lokhu ke nokuningi futhi sizokhuluma kakhulu ngako laphana mase sithinda laphana sesithi nje hashtag izindaba zabantu. Izo yindaba esebe siyikhuluma ke lezi ukuthi njengoba kuyi Africa Month and izolo bekuyi Africa Day. Le nto esiyenzayo is it still part of being African? And sekwenzeke imapho nama consequences ngayo le nto le. Izibi zona izinto esezenzekile nezinto esezithenjiswe ukuthi sizokwenzeka. Konke lokho ke sizokubheka lapha namase sithi nje hashtag izindaba zabantu. Okwamanje ke ake ngidedele ingoma ukuze umlaleli wami nje akade ngimthembisile nje ukuthi namhlanje ngize ngelinyiki. Namhlanje ngize ngokuthi ngifuna zonke ifiso zalonyaka zifezeke. So lento le izoqala ngokuthini? Izoqala ngokuthi usuku lakho la namhlanje uliqale egiyeni eliphezulu. Engilandela laphana uLance laphana featuring uLelo laphana bethi nje asibakhothamile. Ngiyathemba uyabona ukuthi ngiyaphinala inkulumo. Ngitshe namhlanje siqala ukwenza zonke izinto ngenkani. Mofuni moto uzoyithenga by force. Ngoba namhlanje siqala ukufeza amaphupho ethu ekade sithi sizowafeza kade kuqala unyaka.